0: maka mmeri mgbe niile iji mi ngaji abụọ nke Didions ma ọ bụrụ na ịṅụọ ya naanị maọbụ ijikọta ya na ihe ọṅụṅụ n'ụlọ ọrụ n'ụlọ mgbatị ahụ maọbụ n'ụbọchị ezumike ga-eme ka ị dị gara gara ma dịkwa njikere mgbe niile. Didions syrup of hemoglobin. Ịdị njikere. Didions. Ike bụ akwa akwụrụ. Biko gụọ akwụkwọ ntuziaka nọ n'ime ya.
1: Madam, biko letagodi m ịga ahụ puku iri asaa.
2: Ahụgo m ya. Ngwa kwakọba nụ nke na-acha anụnụ anụnụ ka anyị nye ya.
1: Ị nọ n'ụlọ ahịa na-ekwu ekwu ugbu a.
2: Ya, ị gaara ahụ na ya mgbe ọ bụ naanị otu tebụl na-esi. Mgbe ọ na-abụ, mmiri so, e were m akwụkwọ nylon kpuchizie ngwa ahịa m, were obi na-ekpe ekpere ka mmiri kwụsị. Taa, otu tebụl aghọọla otu ụlọ ahịa. Otu ụlọ ahịa agbaala ngalaba atọ. Obe toro. Azụmahịa m eto.
3: Obey at 8. Real people, real stories. Still okay. Obey.